0: iphi yami ibingasakhombeleki nje, ingasakhombe sekugubi nje kugubi nje, yeyi imali engakuthola nje bejuici, hhayi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami, yeyi ingenzelile izimanga nejuici yakho baba uSibiya.
1: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hhayi ingenzeka imanga ijuice yakho, ingenzeka imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiselwe kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Benisile ijuice sehlise umsindo wabo manje ngoba ukeyayisebenzisa ijuice umkhokhele. Ehhe,
3: bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala, ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibisala idondobele kodwa kumele angayisebenzisa ijuice igabiki lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokuphuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikuthala nje nokuhaqizela ngasahefuzeni mangikhuphiyentabeni nokuhamba nje ngibe happy.
2: Awu bangikwazi wahefu mama mshayelele ihlobo nokuhamba nje ngibe happy. Nezwayi umama wakho uphoshe nendaba
3: what a pass.
2: Let me ukuthi ngizisho indawo ngifuna ukuthi abantu banazi baphela ukuthi kwadabhasi bakhona bangabuki. Ngithi yabona mami ngoba phela into lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa. Ngoba yithi
4: ngisebenzisile kuse sekuhlanu sabe ngisithatha olukuthi bese sokuqala sabe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku. Wase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwabanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangakhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la ula kwase kwetha kuze sifike la emakhasini besokuba nayisiswini ngizwa ukuthi kubahlula ngase sibele esiswini ngase kuba ngcono inkinga sekusele ngala into enzeni kuphela lapho nangisithuphi khona.
2: Ngamanye amazwi iyakusiza le juice.
4: Iyangisiza yehlala kuphela sengibaza sokoda uyakhathala nje kuphela kuyashuthi ufike yathinta.
2: Alright, uba nomuzi. Uba nomunye bephamsi. Owayithenga. Baba wayithenga. Okay, yakulekelela yini baba?
5: Cha sesinciphile impela sengibona nenyama iyakwazi ukuthi ihlala nje zidumbile. Cha manje hhayi sengibona inyama siyakha. Isihamba so manje so
2: ezinyama. Ubaba wakho kule ndawo? Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi wakho kule ndawo.
4: Sana siyangithetha ingongomane.
2: Engongomane. Ezomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye baba wena uyisize ikusize?
5: Ngaphambilana ngokuza ngasho ngamanzi nesifo sokuba njengesithole njengoshayelayo sonke umsebenzi sasasasizindlawo ukutsho.
2: Okay,
5: ngawubona ukuthi umose angifi.
2: Alright,
5: lokuumile bashaya isifo sokuba esibili nje esingavumi ukuphaleka kodwa ngokusizakala ngayo ijuice ngamanzi saphole ngakobefinix saphole ngomanda ngokamtishela umuntu.
2: Siyabonga kakhulu mama wena ukuwayithinta.
1: Ayangifunda mina ngoba bengumuntu ohlala ekhathele mina namanga kodwa nje ngalelanga

0: Uyalima manje. Awu. Amen. Hey, bawo ushala lisho kubona asezwa ushala lisho. Baba wena kuphe ka. Uthokas. Khona la kanongo. Mama nsuka kuwe. Walindisi. All right ke, ukhona omunye ngifuna njalo umne ukhona omunye. Buphamsi. Awu suka nini? Yeke kudaphol. Shiya. Ya ngiyakusisa. Kwamajomela iyakusiza kuwe wawathi ubhukile olright we okay izisebenze njengomhlatshelo umhlabelo ngamanye amazwi amen. Ukhona omunye asivaleke manje. Okay.
1: Major Prophet DK Smia, isahlulo mbisi, gadla ngadla, matawuzeni, ilethulela, ijuice enamandla, elapha izifo eziningi, ezimbelesela, ukubona kuyo, ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, kanye nomdlavuzo besilisa, nowesifazane, iyagoma, ungangenwa izifo nemikhuhlane, inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi, kanti kuyaphileka, siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi, Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye nasethekwini, futhi siyakuthumelela, uma ukude, ngemininingwane, ungashayela izinombolo, 0795513 0795 6551 813 0982 0981 282 0982 0982 0982 0982 kube umbuso wodwa.

0: ahambe yehle la esinene lokho ngakhathe ngedusi anginalupho anginamathambo ngiyazisebenzela nje kahle anginankinga.
1: Awu siyabonga, siyabonga-ke ngemiphumulo yejusi sembusona. Nababa ukwenzeleni ijusi?
2: Oh, ngayithenga ijusi ngakhishwa isipho somhluba esisuleliyamhlampe ngaphezulu kweshumi. Ngaphuza yasiyikhiphisa ngesisu okuqala njengesibili nakhiphisa ngesisu njengibona insuva neyomhluba elangemuva abanye bathi ama-pints kodwa kuhlukene ama-pints nangale wakhiphe marangeli ama-pints. Umhluba insuva kuyimanje iyasha insuva ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwaya ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sengifisa ukuthi ngithole unkosikazi wesibini wa sekuphelile ukukhathala.
3: Mina ijuzi ngafika ngiyithenga la ekhaya, hhayi yafika iyangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Yize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo, hhayi kodwa ngokuphuza kwami lejuzi ngithi impela ngangithenga futhi le nkulu. Hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi ngabona ukuthi ayicala ijuzi yala ekhaya inomehluko, yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngiyoyithenga.
4: Asikusho nge-record ijuzi yala ekhaya asimehluko ngamprofethi isibili. Yes ukuthi kodwa lokhu size ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali kakhulu ijuzi embalo babasani bami ukuthi uma sekumele bagulile ijuzi. Ningayithengimaingasho ngikuthi embusweni
1: ningayithengi
4: ingenayo lentshengo niyibonayo akusizi
5: mayingasho kodwa ngisaveyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebezicashile engingasaziyo ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona kodwa hayi khona sekungenzeka inqaba nje uyabona lesasiwasho lesaso kuqhela ekubomi. Hayi hayi hayi shakwane
1: shakwasakobozukhulu
5: hayi hayi hayi ngakhuluma wangihlolela umprofethi wakhe wathi iy'dalwa zami zamekiswa nesidalwa sangaphandle yase-ke manje sesixobe ngafike ngachela ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ithi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uthiphi.
1: Hawu
5: yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi ngithi asihlalephi nje ngoba nesixosha.
1: Hawu kahlelibo
5: hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo ndoda ukuthi phela umuntu kodwa umuzukusuphele.
1: Awu ufana ubuwuthole mkhulu, ufuna ubuwuthole
5: uqhubeeaa
1: yewo mkhulu hayi
5: lokuthekuright.
1: Hayi siyabonga-ke siyabonga
6: umbonani mbuse beningelelayo maculo kagazi o-supply waseshow emasundulo leko mbongo lwayo. Hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo. Abantu omunye umama ubengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi. Hhayi ukuthi umama nede yafika ijusi wavele wayiphuza waphuza nje washathu uyipuma umchamo ukuthi wavele wagobhoza umchamo wagobhoza umchamo ukuthi iy'ngane zakho beseyikhala seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini. Kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usaplaya omunye umama engamnikayo futhi ijuzi. Umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethu endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi mne.

0: lange nomus.
1: Ijosi ngiyithenge ibe imfuzile entweni eyiningi. Nanokuthi mengabe ngikuse bengenziwe ngithathele, ngithathele ngiyindisi. Manje aqeda lokho nesiza sekuthi mangabe nginyuka indawo eyintaba bengifane ukulanela esifubeni. Nesisu umzimba nje ubungisinda nesisu ngenje kade sisithunga khona. Manje hhayi sekungcono. Nesisu nomzimba awusangiseni umzimba wami nje usulula.
0: Amen. Sicala nkulunkulu ihlombe. Right, oh nawe baba, okay sicalela nawe mama.
2: Amen bazalwane.
0: Amen mama.
2: Hayi bazalwane, babusiya nambile naye isikhathi esiside. Yisebenzisa izinto zakhe njengoba sesifika leduze ayilanda leduze bazalwane, nangiyibhaya isikolo ngiyibhaya amadolo ilente ngaya ngiklina ngikhulubuse uma bengangiumangisi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yinto igcubane ukuthi ngayo ngiphele iduze kubazalwane. Asambeni sesangohalkuhlini sothenga ijuzi. Ijuzi nenzela omkhulu umehluko phezu empilo yami bazalwane.
0: Hayi
2: qhubekani bazalwane, thenga ijuzi. Ijuzi yeyi iyaphilisa. Amanje ena nje isendingathuma ngingayiseli. Ngithenje ngeke kule nyanga ngingaphindeisele. Sizofuna yona.
0: Amen. Usuka kukhona ma.
2: Ngisuke emahoko.
0: Shalala unkulunkulu wami ihlobo. Hayi baba ukhoyisa.
3: Sangibonana. I'm going to go to the house.
4: Kube umbuso wodwa.

ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hhayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho limi lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane maye wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa bathakathi bebetshale ini edekeni lakho kunento abangasayenzi abantu umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe nje egcekeni lakho kuqala abantu umzamo bebevuka baqimbe kuthi umzamo uvuka nje uqimbile ngesinene uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumbe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumbe okunembobo khona noma lapho mhlawumbe kube nenhlo abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nesinikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe suqashiwe uqashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa ngisho ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshwa hhayi ukuthi ngeke urejista ngabe surejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyatakateka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka o ngala ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela lento yamandla kukhona obhala kahle othi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi nobhala kahle vuka wembathe amandla ngisazoqhubeka-ke ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo uyangizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvika izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona owokuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ube ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha owokuvika izitha noma bayagadla noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika hheyi uyangizwa ukuthi ngithini

and 9. Angithi yes. Kune uma umuntu ophathwa amajaqamba. Ojwayele ukuphathwa amajaqamba. Gine product nge spray esikhona la ekhaya. Okwazi ukuthi ngempela sikusize maphathwa amajaqamba. Mawumuntu onomzimba obuhlungu same time. Angizithi ngithini? Usebenzisa le spray sami uspray lapho okubuhlungu khona same time. Ukuphathwa amajaqamba futhi le spray bend jaqamba same time. Mina ngibali nawe, ngiyangizithi ngithini? Uma umuntu ophathwa amathambo futhi le spray siyakusiza, siyaqinisa, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray, hey, sinento eyiningi ke, ake ngithi nje umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo, uyaluma umzimba wakho, noma uneyindawo eyilumi, nasi spray. Iyinyawo zakho eyilumayo, ezinjani, nasi spray. Usifutha nje kancane kuleyo ndawana. Hayi bese uyasizwa sijula, sijula sizenzela. Hayi bese ubukela uthula uthi du, fiu isikhashana nje. Isikhashana nje esincane. Ya, yabona manje sesikhuluma ngezinto eziqeda amanzi kuhlungu, ezikulapha khona manje. Le spray sami sikulapha khona manje. Bamba, uphathwa amajaqamba, unobuhlungu obukhona emzimbeni, uyisibhobo esiphatha uprayer lapho kulesibhobo khona. Inyawo zakho umzimba olumayo. Spray lapho kuluma khona. Lalela unombandamo ongafuni. Hey, lalela mina ngisadlali nawe. Leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi. Phela le spray sami sasembusweni. Kuningi ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray. Sina amandla kakhulu. Ngibe ne product enye. Awethu. Uma unomoya onukayo. Lalela, ngine product enginayo. Ezokusiza ephungeni elisemlonyeni. Iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yangizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokhu kunuka komoya kwesisikhathi kuba yichitho yebo baye bechaza kwesisikhathi ukuthi kusekwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani kodwa uzozitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time, mina ngikhuluma ngezinto za same time manje, hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa. Uma uxubha ngayo, uxubha ngayo, uhahaze ngayo, uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje. Umoya lowo, hayi, nya, finish. Unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu, efuzi kwabantu. Kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo, kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuyakwenzeka ukuthi uthi unelonda eyilapha emathunjini noma unelonda eyikhona lapha ngaphakathi. Hey, la ma-product ami aqeda nya, apholise lezo zinto lezi ezenza ukuthi umuntu abe nephunga. Ezinye ezibala esemakakeni kanjalo kanjalo. Nya! Yintsha sha. Wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile, uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka. Uzothola le product. Iyawa amazinyo awaqinisa, amazinyo awawasha emoqeqe, iqede moya onukayo. Iwuqede nya, hhayi ukuthi ngaleso sikhathi, iwuqede nje ungasaphinda kube nenkinga yomlomo onukayo. Ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo, inzima. Kwenziwa nokuhlela, ubeke isandla la, ngoba nawe uyayazi inkinga phela. Iyabona, la siyalekelelana la. Kufanele ngempela, ube umuntu, ube right. Sibe nomavuthulula ke la ekhaya. Ovuthulula yonke into okuthiwa ngempela ikakile. Xa kwezichitho, xa kweyini, uthole umavuthulula. Bese uthole umaqondanisa ke uma ubona into zakho ngempela ngathi ayiqondani, sabathe ayiqondani. Khona umaqondanisa, izinto zakho ziqondane ngqo. Kuningi bakwethu. Uthole noma 1000 le product insebenzo yemali, ma 1000. Uma ubona imali iyaphila, imali iyakubalekela, uthole ma 1000. Ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesikanje. Awuthatha amanzi ngeklasi. Balele iminithi nje elilodwa. Gijima.

ngizokubona mali wena oboshiwe mntanami woza ngizofithiza ngizofithiza zonke izinto abantu abahamba nazo lezinto ezigijima phezulu kwendlu ngizoyivithiza lezi zinto lezi ezidala ukuthi bakunyanye la uqashwe khona ngizoyivithiza wena uvela unuke nje unuke wena unuke ekuseni ehe bathu nekhwapha elishubile uvela unuke ekuseni washawa ngesichitho sephunga ngizoyivithiza mina lento le lento lena mina ngizoyivithiza ngiyakumema kule nkonzo inkonzo inamandla le ngena emnyango uthatha le mpindi amshaye ngo-R100 ungena uhlale phansi la bese ngiyangena mntanami uzongibona ngisho kungena ukuthi impela uma vula kuvaliwe uzoyivithiza le nkinga engibhekene nayo ngiyakumema wegogo woze ngizovithiza abasebenzi abazukulu ekhaya iy'ngane ey'sebenzi ngizoyivithiza le nto enza ukuthi kungabi khona muntu ozoqashwa lapha ekhaya bazolotsholwa abantwana bazolotsholwa bheka nje uzele iy'ngane ezinhle ey'shaya ngezithi ey'nkulu ey'ngaka kodwa ayilotsholwa muntu kuze kuhlekiswe ngazo kuthiwa ingathi uzosina yawani woza wemama lalela inkonzo yemindeni inkonzo yokuvithiza izinto ezenziwe emndenini ngifuna umuntu oserious ngempilo ngifuna umuntu othi umprofethi ukhuluma nami ke namhlanje kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa ngizoyivithiza lento ushawa likhanda ngizoyivithiza lelikhanda ugwazwa zibhobo ngizoyivithiza lento ngizoyivithiza yakumama ngesonto 9:00 imansele number 110 kumngeni road at Durban station ilanga ngizobe ngivithiza khona zonke izinto eyiphazamisa impumelelo yabantu ngifuna umuntu othi umprofethi ngifuna impumelelo ngibheke kudisemba izinto zibophile izinto zimnyama ayikho into ehlula lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho lezi zimo zakho zincane kakhulu incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona ngifuna ukusholela izwi bese ngiyavala ngizosholela izwi bese ngiyavala bawufunda incwadi kaMark chapter 2 nangu uJesu usemzini kamkhwe kaPetro napa abantu zindimbane zabantu zagcwala sizwa ukuthi uJesu semnyango uJesu sendlini uzokhulula abantu kwase kuba namadoda awu4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka lamadoda avinjwa ngabantu athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abasivimbayo kodwa size kumuntu kaNkuluNkulu size kumkhululi size kulo onikezwe amandla size kulo ozovithiza izifo size kulo ozovithiza inhlupheko nangempela lamadoda agibela phezulu aqaqa uphahla aphosa lo muntu phakathi endlini ngifuna ukuthi mina kuwena wena ulokhu ungabazi ukuza ngimavula kuvaliwe webe uvinjwa ngabantu uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright musa ukuvinjwa ngabantu kodwa futhi ake ngisho lena akuqali ngawe ukuvinjwa bavinjiwe abantu nangesikhathi sikajesu yingakho nawe bekuvimba bheka nje lengane yakhe iphuza kanjani kodwa ikwazi ukutshena wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi hey wemfana wami hlala phansi phuza utshwala uya kumama wakho eyoqaqela nina impilo wena baba wena bhuti utshela umkakho utshela intombi yakho uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi hey lalela nawe sukuma nize ngizovithiza ngoba uyafuna ukuyilobola lengane kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavumi ukuvinjwa hlubulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba la khona khona impumelelo

0: esingasho ngesilungu nje kalula noma ngeyona I direct translation ukuthi ukuphaka ama extension
1: exactly
0: agenzi direct translation kodwa nje ukuphaka ama extension
1: soqedile ake sibuyeleke indaba yase Judea
0: yeah
1: imnandi le ndaba okhuluma ngayo ngoba njengoba ukhuluma nje angabe siyishaya amahlombe si mbambathi
0: sikonkomale
1: washinya uthingo lenkosazana ngoba wafikela ngakuthina wayethunywe empumalanga kodwa wafikela ngakuthina sempumalanga nezwe wasetshenziswa ngalo ngoba lithi izwi uma ubaba mkhulu elapha ya entabazo eyotheza nesipani sakhe inyanga yezulu eyayisho ukuthi ubaba wenesipani 16 wenkomo ehhe ebophela into nje into ehambayo ithi akekho umuntu entabazwe owaye nenqola njengobaba wayenobhokuvana
0: wayisebenzela amabhuni eyibhuni wayena
1: eyibhuni kwayena uthi ke uma-ke lapha yayesebuya ethi uye ekhaya esethezile kulahloma izulu lithi sihambe siyahamba namhlanje uthi ke lamshaya izulu kodwa ngesikhathi izulu limshaya yadlula umbane waye washaya inkomo yakhe ayethembile kakhulu kolbe uthi ke lathi uma lishala izulu lase lidlula nomlenze la uthi wayesewa kuleso sithongwane wabona icashazana liqhamuke eningizimu icashazana lakhulu kanti inyoni lenyoni yandiza wathi umbani mushaya lenyoni ingakafiki yayisilithi iphiko yashaya ephikweni umbani owawuqonde kuyena waze wayolala enkomeni kodwa wamthola kancane
0: wadlula
1: nomlenze kancane lithi ke izwi shembe njengoba ubona nje ingilosi yasemampondweni lekusindisile phuma sihambe semampondweni ukuze ubaba mkhulu aphume kodwa wayeqonde emampondweni siyoshumayela emampondweni njengoba usuyilandileke indaba uma efika eThekwini eya kwaZulu la ethunywe khona ayikho ngoba wayethunywe endlunkulu njengobusho kuyakudwamaza kodwa lokho angazi noma sikubuka kanjani uJesu uphikwa endlunkulu mhla efika zithi izazi uphi lo zelo yeyinkosi yabajuda na kubuzwa khona kuHerod uqobe endlini yasendlunkulu uthi uHerod wathukuthela wafa kukhona omunye ozozalwa ngikhona hawu usede hayi hambani manje nimtholile nibuye nize kimi ngoba yena akazi ukuthi kukhona umuntu ozozalwa futhi akafuni umuntu ozozalwa la ufanele azalwe la ikhaya lowo muntu zithi ke ingilosi mase zimtholile uthi ningabe ithi ke uNkulunkulu uthi ningabe nisabuya ngendlela enize ngayo phumani ngapha nibheke la niphumele nibuye lempumalanga ngoba uHerod ufuna ukumbulala lo inkosi ke uma seyifikile la njengoba sewushilo seyiwela uthukela ithi uma iwela uthukela ithi uma iwela inyezane khona umfula lokuthi uyinyezane sihlangana nebutho elale neme kakhulu leli lasendlunkulu okhuluma ngayo 45 ingoma ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani uyayizwa leyo nto iyakhuluma njengoba sewushilo nje kuthi iyafika ingilosi yayayale kodwa beyilindile ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani ithi indlondlo sengizwile ithi sengizwile angazi noma iyezwakala lento engiyishoyo 45 ingoma ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani ithi kodwa-ke imise iqhubeka ithi ngavinjelwa izizwe zonke angithi manje nakuphuma amampondo ngala amvimbi ushembe ebheke endlunkulu kwaphuma izizwe nangu phela seyongena kwanzuza engasafikanga endlunkulu.

0: umehluka endlunkulu umehluka la ethi ubheka endlunkulu ubheka uyowela imfoluzi nanka ma nangumkhwanazi eqhamuka uthini umkhwanazi uthi bheka izulu esinela usimakade awuthi thuthu uyeza uJehova ithini lengoma ngafinjelwa izizwe zonke eyiphansi komthunzi welanga uthi kodwa ke zizwe lalani lalani azwakale nozulu phambi komsindisi kwathi ekugcineni inkosi Solomon yafika ekuphakameni ayifiki ngoba izolanda yena kodwa yafike yambona lo nkulunkulu ebimlindile wasempumalanga hawu nanku lo nkulunkulu isithi kindlondlo ngoba ndaba ezithi awulibusi wedwa izwe hamba ulanda iqonga zakho ngifundisa ukuphatha abantu nezwe yafika indlunkulu yenqaba eyasha eyanqaba kuze kube namhlanje baphatheka abantu liphathekizwe indaba enkulu ke le indaba yaseJudea yayisiba nenhlahlake abakwanzuza kwaqhamuka iJudea ithini iJudea sihlabelelo sesithulu sakubona Judea sakubona kuphakama ubabekiphi abafowethu bethunyelwe kuwena babalekile bakushiya ngoba bexoshwa ubungcwele manjena ushembe unalento nalomlilo esingawunakile singawuboni namhlanje kuxobe kuxoxosheke yonke into isixoshwa ubungcwele nje
1: umshumayeli usiza umuntu ongakwazi eJudea la ukuthi ikukephe eJudea nje umnikeza isithombe ngoba ibuye ihluphe kumuntu ongelona iNazareth imizi yalapho ideni khona
0: inamagama ideni kuphi nendawo
1: inamagama umnikeza isithombe siphelele ukuthi uBlomuzi
0: lomuzi okuthiwa iJudea ulakwanzuza eginga indlovu
1: oh ya
0: eginga indlovu lapha nje eginga indlovu lo muzi ungakhona uma ubheke shoko ujika ngale emvutshini bese ungena ngakhona useduze nase kukhosini bakhona kwanzuzo
1: yeah okay
0: manje ke lenyanga ke kaOctober lo muzi lo mhlangano kaOctober ulapho ke kule ndawo enenda enomlando omkhulu ngoba ngesikhathi ubaba mkhulu efika khona enkosini usisila uyayicela indawo inkosi siya iyakubuka iyakuthanda lokho kodwa ngaphambi kwalokho la emacambini njengoba kedusho kwakusemacambini ivunizitha ikwamathonzi emacambini kwanesiguqo okwakuthiwa kwadeda ngendlala sake safika khona nenyanga yezulu kwadeda ngendlala emzini nje womuntu njoba bushilo thandazwe laba kukholiwe labantu manje inkosi njalo yayithi uma iya khona idlulela bese besuka laba baseJudea bezela iyathi inkosi ibusile hawu abantu bahamba laba niyapi bathi siye esiguqweni hayibo leso siguqo bese beyikhuluma indaba kaShembe iyona yayisikhona kodwa ibingakazeki kahle athi hayi anongitshela nami ya kodwa ngeke anongitshela nami bathi mase beyitshela ithi inkosi ikhona ngalo bese uthi hayi noyitshela inkosi leyo umfundisi loyo ukuthi nami ngiyathanda azongivulela isiguqo la ningabe nisasuka la niye kwesinye isizwe emacambini sibe nathi isiguqo sethu abantu abanenhlahla hey bakithi nebali yathi inkosi ngakuzwa lokho yayisifika khona mayisifikile khona hawu manje hayi hayi ngizokunika indawo wayesiyakhomba khona intatshana ekhona la ngaseJudea ezinhle uma ungakho unkosi zibukeka kahle wathi nabona ke Shembe uzokwakha lapho uyoshona phansi uthi indaba ezithi ngiyabonga kodwa mina bengithanda lapho ehlathini
1: hlathe ima
0: hawu uthi bengithanda lapho ehlathini ithi inkosi mfundisi akulungile lapha ehlathini kodwa umuzi wamadoda lo wathi bengifisa ukuhlala nawo wathi bengifisa ukuhlala nawo wathi awu kothi wani laphana wasethi kulungile wasethi kasehambe siyobuka.

0: ahamba eyovula manje umgane ufika uthatha isibungu ufika uthatha umgane usike phansi uphuma isibungu phakade umgane uke wona kwakuthiwa amakhosikazi nje ingoba inyoka yamakhosikazi babe thatha wona umgane yayidliswa wona lesibungu esimganini ngichaza into obinyanga ezo yakhuluma yathi sufika umemeze wena unsentabeni kodwa ngiqondile lapho bengiqonda ukuchaza ukuthi leli hlahla okukhulunywa ngalo lalina le hlahla eyithiwa
1: njalo mfundisi ngoba ngike ngayikhuluma kaningana le yomfundisi umadlala babethu bebethunywa inyanga ezulu yajabu ufike bamemeze hayi indaba yezinja ezaqhamuka ehlathini engike ngiyikhulume eyayixoxwa umfundisi umadlala ukuthi athi memezani
0: ngizama ukusho leyo nto ukuthi uma ukhona insizwa yakathuse umzala wami le ndaba kaShembe khona isikhathi la ukuthi uma uyikhuluma kufike iy'nyembezi angazi noma kuyenzekani kwabanye abantu singakholiwe nje sinje
2: njalo
0: ubona umuntu eyikhuluma enabile usuke engayizwa ifana kumuntu ngathi ifana nani ifana notshwala khona into eyenzakala uma ukhuluma indaba kaShembe iyafana notshwala uyadakwa uma uyikhuluma uthi umzala wami bafo kodwa-ke into esiphatha kabi thina esihleli nawe wena uma ukhuluma ngenkosi ilanga ngathi uyaqosha ngithi mina akhona lokho khona into enyakazayo ngaphakathi kumina indaba yenkosi ilanga kumina ngendlela engayithola ngayo ngiyadakwa uma ngiyikhuluma hayi ukuthi ngisuke ngiphakama manjena-ke engathi uma sengiyikhuluma uhlehla wonke umuntu eduze kwami ngoba kuyaye kuvuke yonke into ngizama ukusho into eyodwa ukuthi indaba ka-Okthoba ibuhlungu kakhulu indaba ka-Okthoba kumina ngoba u-Okthoba iyona nyanga enengilozi uthi umahlase ngavinjelwa yizo zonke izizwe eyiphansi kwezulu lezi zizwe eyiphansi kwezulu kwakukhona nengilozi yobubi
2: kunjalo
0: engikhumbuza abantu ikuwona lo Okthoba la kwaqala khona ukuvela khona ububi obasondeza esihlalweni kubaba mkhulu wona lo Okthoba mengicaba ngosejudi nakubaba ila ngiwona lo Okthoba 1971 or 72 la amadoda khona athinta izinto yafika le ngilozi eyayilwa noShembe ngavinjelwa izo zonke izizwe ngisho eziyizitha zavimba ithi inkosi ngihlaleni kule sihlalo intombazane ehlala ngihlale mntanami ngempela iyona-ke lento edala uma sikhuluma indaba kaShembe engathi khona ukudakwa kancane kusho njalo uJesu uthi hhayi laba abadakiwe ngibona bekhulumile mje abadakiwe utshwala iwona futhi lo Okthoba ngikade sikhulumbele inyanga yezulu eyathi imibuya kona kwaqala indaba enkulu kwaqala indaba yokuhlulana ukuhlukana yaqala yanuka ngoSeptemba indaba yokuhlukana yanuka nephunga indaba yokuhlukana yanuka ubothi yanuka kodwa kuthengo Okthoba inyanga yezulu mibi yejudiya sathunywa sabafana kodwa hambani nifike nicele enkosini ukuthi ingabi sahamba ngakamasho khona into eniyishilo uma nikhuluma ukuthi singayikhulumi indaba siyibuyisele kuthini ngoba isikhathi esikusona isikhathi esaprofetwa isikhathi futhi othi uma ubuka umuzi wasekuphakameni wakhiwe isimangaliso angazi ngifuna abantu bangifakazele kulokhu bangiphikise noma sengiphumile umuzi wasekuphakameni unamasanga amane

0: Uma nenze imisebenzi emkhulu eyenziwe umuntu omkhulu obizwa nguNkulunkulu, niyenza ngoba nina ninomoya wakhe. Akunina, akuyena usibisi. Kodwa lo moya omsingethe. Inkinga yethu sigcina sesithi mina, ingakho mina ezonto eBhayibhelini.
1: Kunjalo.
0: Kodwa uShembe, basithi uShembe uNkulunkulu, asibabazi ohlele esihlalweni. Sibabaza umoya omzungezile okuyiwona owenza izinto khona la kule ncwadi
2: uShembe Christ izodida le oyishoyo.
3: Khona abazokuphikisa ngoba khona abasho yawa lokho nje wena asikusho thina, khona abasho khona impela.
0: No, angithi ngichaza yona lento. Ndiwa ngiyichaza ngenzela ukuthi uma beyisho kodwa iBhayibheli lithi.
3: Ingani khona
0: ke umuntu oyiphikisa ngokukholwa akazongena ebulimeni. Ngoba ungena ebulimeni ukuphikisela into kodwa ungezococosha ndawo ngicoshala. Ukuthi uma kukhulunywa kusuke engakhulunywa ukuthi umuntu athi mina ngidlula usibani bani. Mina ngidlula usibani bani. UNkulunkulu umunye. Kusuke kukhulunywa ngalo moya okwembetho owenza izinto. Akukhulunywa ngawe ukuthi uzokho mina, akekho uShembe wakwasebenza njengami. Umuntu hayi uShembe wasebenza, uyimuphi wena ngoba uShembe munye?
1: Kunjani?
0: Umoya owodwa owangena labantu, ilo moya owagwinywa yintombi yakaDebe, mzwana ithatha imbali, kodwa usuginya uShembe, iwona lo odala igazi labo libe nalo uShembe. Ngakho-ke akuyena umuntu ngamunye, ingakho bonke ngisho nokadehambe enza izinto eyizi-wrong. Uma eke wangena ithi kule ncwadi engisanda kuyiveza ethi Shembe Christian Ancestors ebhalwe uprofesa, kubuza uprofesa, ubuza uthi ngwini, uthi wena unaso yini isono? Ngathi yona le nto engithatha nabafundisi bathi niyagula. Uthi niyake abuza inkosi kanjalo. Uthi uprofessor wena ithi uShembe unazweni sona, wena njengoba uShembe unazweni sona, luthini uthini? Uyayiphatha ngilanga ngiyifunde impendulo yakho. Angifuni ukuyisho manje, ngesonto ezayo ningikhumbuze ngiphathe incwadi. Uthi liphendula thini? Uthi mina ngusibani bani, uzisho igama lakho. Uthi mina awu bengeke ngithothe namapeni abantu. Kodwa lo engibizwa ngaye ongembethe akanasi sona, kodwa mina
1: exclusive
0: njengenyama yami nginasi sona, kodwa khona ongembethe
1: ongenaso.
0: Uthi ukube unaso, uthi ngelanga ehlala kumina, uthi ngisho isono engisenzile sasuswa ngoba sokuhleli yena
1: la ehlalela clean.
0: Ngesikhathi engena sasuswa ngoba sokuhleli yena, kodwa mina ngiseyimina. Ngisathi uma ngikhuluma nawe ukhumbula ukuthi wakwatshele kumali yami, ukhumbula ukuthi wake wadla ukudla kwami ngingakucelile. Kodwa lo owenza le msebenzi akumina. Ithi inyanga yezulu kade siyikhumbula eparadise second week ithi kambe nazo sibani bani wasengayizivela. Ya, ngangikhona
1: phela. Angishe yena loyo.
0: Lida kuyena loyo. Ithi ukube ngiyilowo, papa bangani bami. Papa bangani bakhe ababehlala naye.
1: Njalo.
0: Niyababona la? Niyababona labo bangani engihlala nabo? Manje na ke ngizamchaza into yokuthi khona isiluleko esishiwa inkosi le yasekuphakameni. Kulesi khathi esikusona kufuna sithandaze. U-October namhlanje naku kuqala udlame. Intshumayelo yenkosi le ka-1967 nkosi ilanga ngizoyiqala ku-15 la iluleka khona abantu. Ngicabanga ukuthi kulesi khathi esikusona kufuna sikuthandazele konke lokushoyo. Ithi nani manazaretha shiyani izono zangonyaka odlule, qalani impilo entsha, khokhani iy'ntela zini eningazikhokhanga, tshalani amasimu enu eningawalimanga, shiyani izingxabano eziphakathi kwenu. Bukufanele le iluleko zanamhlanje siyithathe ngoba isikhathi esimbi, isikhathi sengilo zika-October.

0: Wisdom Show Show. Sukela ku 10 kuya ku 1 edini. Iyanda 8.4. Sibagabisa ngegoma. Bashoshoshoze mfa. Iyanda 8.4.
1: Ngimbela yonzi esiyatu.
2: Siphiwe sibiya.
1: Ngimbela yonzi
2: esiyatu. Siphiwe sibiya.
1: Ngimbela yonzi

Badutipa mshela matoti menge nyao matoti hao. Batu manyu swalo. Mfuka ngobo matoti hao. Mutanu ngachu spong say. Nela sekaya leo mame. Oh matoti hao. Mbaka mandila pona kene nzizo batu sali wa sendi ompi matoti hao suga. Mbukudu nangasilo. Bashaka mandila pona batu inga gitila. 17. Epele nila pona kii shumi nantaa timzu za sele. Nga pomdu kumana kihura. Le shumi na mubo speke indabe. Nomi kanjan. Konno ndi tuzu mtaka nambalo. Nga lego loko nkuruma nenzizo. Abanga nida pes.

0: Alright, mnanzi ingoma laphana ke insizwa laphana ke asuka bathi ke abangane the best basinga le ngoma ke mnanzi namhlanje uthi laphana ke njengawo uxolisa umoya wami baphethe laphana ke siphalaphala sentombi uphumela ngasikothe ulandeke umntaka shangase ibona ke basinga le ngoma ke mnanzi ngalendlela abangasifaka ke sikubingelela sikhomkele ngalesi khathi oh mntu ngikhona insizwa phambi kwami la ephuma ngaphansi kweqembu laphana abangane the best iphambi kwami mntu insizwa phansi empumbulu laphana ke oh ngaso sibusisiwe sanibonani kulezo ndawo kodwa baphila abantu kodwa etholeni baphila abantu phezulu madoda asuka laphana ko lentizwane khona indawo kuthiwa kontinyala mawukhuphuka njalo udlule khona ugobe uhambe njalo nawo nomdumezulu pheshe imuntu lo hambe izizinhle lezi ndawo ngeke ngahamba ngihambela kulezi
1: ndawo
0: zinhle kakhulu mfethu uyaphila
1: hayi siyaphila msakazi
0: asikubingelele sibamukele ohlelweni mfethu
1: ewayi ngibingelele nami ngibingelelwa yibona abangani best umfo wamtolo ke lo bambiza ngohloniphana igama
0: hloniphana
1: uyimpela ke olawo ohola bona abangani best la
0: mfowethu
1: yebo
0: ngiyazi ukuthi insizwa zakithi nina niyaxafatha ingoma nina le niyaxafatha ingoma ngiyakhumbula naphambilini impela sakhe sabandawonye lapha nizokwethula futhi enye yezingoma cishe kokudobela nje umlaleli ekhaya ngiyazi ukuthi njengoba iqembu impela lishaya ingoma ngendlela emangalisayo kunendlela yokwakheka kweqembu cishe ukusidobela nje isithombe ukuthi iqembu lakheka kanjani
1: hayi iqembu nje okwakheka kwalo kahle ngoba phela siyiqembu kahlahle laqhamuka phansi kwamaduma phansi ukucijwa nje kwethu futhi sathi mesisebenza ke sithi ngokukhula ke komsebenzi ke wayesethi loku yena osiphethe ngoba useyabona ukuthi hayi impela sekukhona okuhlangana naye wathi hayi awube kube khona okwenzayo bona ukuthi khona nokungahlangani sasihlangana ke nomfowethu omunye ke sasesibuba khona esihlanganisayo salenza ke iqembu hayi lahlaba kakhulu njengoba nje ngikhuluma nje lo owakuyena owayengicijile kulomsebenzi omusha ukhona impela nje ukhona nje kwezinye zeingoma impela nje mningi impela naye
0: leyo nsizwa engeke abaphumule ne
1: leya yamaphumule
0: abasho ukuthi akuhlangana impumpu nomaphumule ya so ngiyazi ukuthi bafethu mawukhuluma ngamaduma phansi ukhuluma ngelinye labaqembu akho impela aphilayo ongawo ukuthi ukwakheka kwenu nakhekile lapho ngoba khona umbuzo bengizobuza ukuthi nikhe naba inamagedango kodwa hayi suyeke lo ngoba ngiyabona usukuthinta omunye umuzi kodwa nje manje sikumunye umuzi ya cishe ngaphansi kwa abangane the best cishe ninemsebenzi amngaki
1: oh umsebenzi lo i-album lesaqala nge-EP sasesilandela nge-album nje kulonyaka sisizwe sakudela i-album
0: kuhambe kanjani kuleya EP liya phambilini kwabanjani mhlawumbe kwesekwa abantu
1: hayi ngeke ngiqambe amanga abantu nje basamukela ngendlela okuyiyona noma phela angeke kube kukhulu ngoba nathi asikafinyeleli kubantu abaningi ukuthi kuneqembe kuthiwa abangani best kodwa nje indlela abasimukela ngayo sabonga nje lokho futhi kwaba kuhle kakhulu ngoba nakhona nje njoba sikhiphile nje impela ngibona izinga loliya ngokukhulu impela nje hayi impela abantu bangena bengenile yebo
0: ngiyazi ukuthi bafethu njengoba nikhona endimeni yomculo andinizoshela abantu nizoqomisa siyazi ukuthi abantu bazoniqoma abantu bawuthande umculo ngifisa siqale ngombuzo okumele ngabe sigcina ngawo ngoba ngiyazi uma niqala amaqembu niwaqala amaqembu mhlawumbe uthola ukuthi eminyakeni emibili emithathu awu sesibona manje sekushabalele sakhilwa ushini nomtekhala nje namanje sisathi iyilonda zethu namanje sebuhlungu kodwa ke noma sebekulungisile kodwa nje khona kwasilimaza kakhulu nani ke bafethu njengeyinsizwa laphana abangane best nani cishe abantu njengamanje abathi bayanqoma namhlanje bathi bahamba nani cishe nibathembisani eminyakeni emihlanu sukela manje sibheka phambili iqembu singalibona mhlawumbe linza kanjani
1: hayi iqembu nje ngiyathembisa kakhulu ukuthi hayi lona lisazohlaba kakhulu ngengoma impela njengoba nje lisebenzile nala angiboni sibuyele emuva futhi kakhulu umekusa khona ngoba phela kahle inhloko yabangani nje mesiyibeka sithi uyena umfo kaMtolo lo mekuse khona mina ngiboni impela igiya le emuva impela ingoma nje isazoshawa kakhulu angeke kubuyele emuva ngoba ngithi noma nezinye insizwa iphela amandla kube yimina ngithi hayi madoda angeke asambeni sibuke siyithathe siyeni khona
0: khuluma nathi ke mfowethu nansi i-album mfowethu iphumile khona zingaki izingoma la sithini isihloko zingaki izingoma sithini isihloko kule album
1: ingoma elazishumi zishumi isihloko nje se-album okuyona esiphethe zonke lezi ngoma sithi nje insika nisixolele ukuthi sibuye sisebenzisa lamagama ngoba ngokudlula sasithe ukuhamba lokho sesibuya sesithi insika silapho nje isihloko sawo sithi insika impela mhlawumbe ngoba sekuzwakala manje uma sebelini
0: Ngiyazi ukuthi insizwa iye ithi mayihlaba ekhaya ngahlaba imbuzi ngahlaba inkomo njalo njalo bese imema ke insizwa zoyihlinzisa ekusebenzeni kwenu la nisebenze nobani kulomsebenzi lomfethu omnandi kangoba ngiyazi ukuthi niyazenzela nje niyayitamzela ngezwe khona nentombi egijima khona la bakhona inabanye nisebenze nobani usithethe usibeke mfethu la
1: oh abafuthi AI uyibona esisebenze nabo nezintokazi la ngisebenze nobafana wabuthelezi lo amaduma phansi ukuyena lo wangicija uma sekuba umfowethu uLotho lokuyena odlala intambo la naye impela ukhona kwezinye ingoma naye mase kuba uLondeka Shangazi intombazane eduma kakhulu ukuthi bacula abaningi ngephimbo layo mase kuba yenye uMaha wakuboka Thandeka na umcunje odumile naye loyo usisi wakhe njengimthathile amsondeze naye unephimbo elihle kakhulu ngabuya ngadonsa futhi nomntana nami engimzalayo.
0: Oh so
1: ukhona nje naye kwezinye zeingoma la okwentombazane mase kuba uThabile Dlamini. Eh naye ngibuya naye kumaduma phansi ke yena ke uThabile Dlamini uthemela wathi hayi nakhona akeza zoqhuba lo msebenzi. Yeba impela hayi kushaye mase kuba oh mase kuba umfowethu wehip hop. Kunenye ingoma ethi Themba lami leminyaka sithe nje nakhona siye suthu umculo. Sabiza umfowethu wehip hop naye wafika ayiwangena impela ayiwangena impela ayikwakhala abantu impela. Yeba hayi kukulapho.
0: Ngeke mfowethu sidlale zonke lezi ngoma mfowethu ngiyazi bazile ishumi nje mfowethu isihloko sakhona sithi insika. Ngeke sidlale zonke mfowethu ngiyazi mfowethu ukuthi abantu ngabahalisa mfowethu kulamazamba nowaphethe yini singayilindela. Ngiyazi ukuthi lana njengoba lezi ihloko zengoma zibekiwe lapha ngaphakathi lapha namhlanje nje ukusihalisa nje ngiyazi ukuthi nenze njani la ngoba abanye abantu siye sibone sokukhona nanehawu khona laphakathi nimpitshise nehawu bangalindelani la mfowethu abantu mfowethu.
1: Hayi hayi kuminye nuthi umphela hayi imessage ela inkulu kakhulu angifuni nje ukuqamba manga.
0: Yeah.
1: Yabo kutsakhala abanye asebezwile ukuthi yazi uvela uthi uyaqala uthi uvela ulalela uzuyoshona. Lapha nje ku track 1 nje sibophela ilobolo lapha. Kuyozwakala ukuthi ilobolo ninani.
0: Yeah.
1: Impele ukuthi ku track 2 sibhalela ithele khona enye nje ethele eminyaka.
0: Asuka wena
1: manje. Sibophele nje lapha impela ukuthi ku track 3 khona ethi shembe. Hayi nalapha hayi aliye libuya impela. Zikhona nje impela ikhona ikhona. Asike siyidedele kodwa insika nayo ikhulumela obe iyephethe lo msebenzi. Sibona.
0: Ngiyabona ukuthi hayi suhalela nalensika.
1: Hayi sengiyayizwa ukuthi hayi.
0: Skathi sizilaphana ke ishumi nesishagalo nje imzuzu kumana ke hora le ishumi 19 minutes after 11 o'clock umsakazo yinanda at a point 4 FM. Sihlele kamnandi laphana ke neqembu bathi ke abangane the best laphana ke abafowethu ke sikhuluma nabo ndiba sikhuluma laphana ngomsebenzi wabo laphana wonyaka 2026 sibheke laphana kunyaka 2027 kumnandi ngalendlela masaya sibheke kuDisember kumnandi ngalendlela masaya nawe kwimoto yakho nawe ungasho uthi insika suka kumnandi ngendlela manje sasihle nomfoko mtolo phansi empumpulo etholeni inyoni nansi inye ingoma ekhona la insika okuyona impela isihloko sealbum.

0: 정답 찍고마 수고 많았어. 아방가는 패스. 엠나 찍고 뭐라 보내가 뭐 패스 받라 보내게 이제 너마게 세고 길이 레바 한 번만 나 보내게 나 보내게 너마 하 하트 에브 맞죠 자 수가 받을 거 별만 짜인 때 맞죠 자 애가 좀 지코라는 스스로 받아 받치게 아마 좀 아파 맞죠 자 수가 뻔만 품을 보고 차야라 야 쇼금 난디 나 보내 왔으니까 용 고마금 난디 가는 들만 싸요 텔렌 스스로 파 움푸감 쪼로 위에 나가 오슈바게 오슈베 카스니가 굴가스라 보내게 앵앵 고마야 보라 보내게 앵앵 알파미야 보라 보내게 난디 가는 들만 싸움 패친 야수 구치 제가 만지 mhlambe ungabancenxa abantu mfethu ukuncenxa abantu ukuthi abaqhubeke baneseke bathenge umculo wenu cishe ungathini kubantu sengikunika nje mfethu ethu
1: oh hayi la kubalaleli nje ubelungu bethu bengize sicelo nje
0: sikhulu
1: ma custom ngiyacela ukuthi bawulalela umsebenzi wethu online ngoba izinto eziningi lokho ngisho nje sezihamba online kakhulu kudayisa nje komculo kakhulu kulela online ku online siyacela ukuthi meningene ema pageini ni subscribe nilalele ngendlela okuyiwa nala ku YouTube if ulalela umsebenzi siyacela ukuthi amalento ama advert ungawadluli uwayeke nje adlale then ingene ingoma kanjalo kukhona okwenzakala ukuthini if wenza kanjalo ingakho siyacela nje kakhulu nisikhumbule nalaye eqashweni nisibize sikwazi ukuthi nathi sinilethele yona ingoma enkulu lesi esiyiphethe yebo kulapha
0: bengithi ngisazokubuza impela ngaphambi kwasiyigqobhelezo ukuthi zikhona yini indawo mhlawumbe la singabona khona mhlawumbe abangane best baperforma khona njalo njalo mhlawumbe ungathini
1: yebo oyawo okwama impela njoko njoba sikhiphile nje zikhona impela indawo esazotholakala nje kuzona impela ngoba kunomunye umcimbi nje omkhulu ngapha eThekwini nakhona esibizeke kuona mhla 28 November kube omunye ongapha emzinyathi
0: Loka mhla omhla ubani umhla ka 20 bani November
1: mhla 28
0: mhla ikephi ndawo
1: useThekwini noma
0: awukayitholi location
1: location kasi ngoba nalo ngapha futhi nje kuma post nje ukhona lento le sikhona nje lapho mningi imicimbi impela esoba kuyona sizotholakala nje imicimbi yemnwa la kujwayele sambele khona kakhulu ingakho ngisho ukuthi la othekwini la ngakho workshop le micimbi nje ejwayele ukwenzeka lapho nizosibona nje khona kube se hostel kaMashu la kujwayele ukuthi kulotshwe khona kakhulu sizotholakala ko KK Clermont ama hostela nje amaningi waphela bawuthanda umculo siwamise kubona kakhulu nizosibona impela ngiyathembisa kakhulu nisilandele na ko TikTok la nenibhale nje abangani best nizokubona kuze nizobona neminye imisebenzi yethu kanjalo esuke sikuposta
0: lapha njengoba ubusa uqale ukukhuluma ngama nge social media lapha awubanike kahle ngendlela khona ukuthi nikhona ku TikTok nikhona ku Facebook nikhona kephi nakephi nakephi awubanikeze indlela enikwazi ukutholakala ngazo
1: oh la nje kulezi inkundla lezo kuzonye isetshenziswa kakhulu kuye kube u Facebook lapha uma ubhale nje wathi abangani best siyavela lapho uma usekube u TikTok nakhona umuthe nje abangani best bayavela ngakho ngithanda ulawo mapage niwa follow kakhulu ngoba ubona mapage siwasebenzisa kakhulu njengamanje ilapha nikwazi ukuupdate kakhona konke sikwenzayo nesikufaka ukuthi mesifaka imidlalo ukuthi soba sikephi nikwazi ukubona nama post ethu into kanjalo bengicela ukuthi silandele lapha amanye ama page benga singakawavulika atheni ilawo nje kodwa nizosithola kuona lawa a Facebook nene no TikTok
0: okusho ukuthi noma ngabe yupho umcimbi osoqinisekisiwe abantu bazogijima baye kulama pageini bazokwazi ukuthi babone yonke into izobe ipostiwe lapho ngempela
1: yebo yebo kunjalo kunjalo msana
0: einombolweni bafowethu nikwazi ukuxhumana nikwazi ukuthi nixhunywe kuzona einombolo mhlawumbe ezithini mfowethu suhamba nje mfowethu
1: oh hayi inombolo satholakala iyodwa ithi 067
0: mfowethu
1: 85 27 536 067 85 27 536 usuye 7 nje ukuthi abangani best awuyobathola ke lapho
0: okay kulungile mfowethu siyabonga kakhulu insizwa lezi ke laphona ke abangane best laphona ke abafowethu njengoba bebezosethulela ke umsebenzi wabo omusha laphona ke zilishumi nje ingoma nganza kwethu asuka mani uphelephele wodwa laphona ke nje sihloko se album laphona sithi ke nje insika na ungakhona ukuthi uye laphona ke kwiitolo zonke ke ayikhona laphona ke online ukwazi ukuthi ke ufike laphona kubhale uthi ke abangane best emveni kwalokho bese uthi ke insika zobe ke sevela ke zonke ke lapho ke suyokwazi ukuthi ke ubadlale ngendlela yakhona njengoba insizwa lokhu ikhale njalo nje ukuthi no bani bakithi uma nifika laphana kuye kwenzeka ukuthi uyayidlala bese kuba nama-advert nyana ungawajombi linda idlale i-advert iziphele ngoba lawo masente awela ngasemabhaketheni ukuze iy'nsizo phela zikwazi iphinde ibuye futhi zizokwesethulela omunye futhi umsebenzi okhona mfowethu siyabonga kakhulu elakho nje mfowethu lokuyibongela suhamba mfowethu ngathini
1: ewayi ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu la

0: ngithola ngutheni uya ku 1 mini
1: uyizwile uyizwile ngabuyizwile yini mthatha
2: namayini malu
0: Isivuso singa njalo ngomgqibelo ukusukela ngo 10 uya ku 1 emini.
3: Hanga ba leke gijima.
4: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?
3: Hanga ba leke gijima.
4: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?
3: Mana u
4: uyaphi wethu uyaphi?
3: Mana u
4: uyaphi wethu uyaphi?
3: Mana u
4: uyaphi wethu uyaphi?
3: Mana u
4: uyaphi wethu uyaphi?
3: Hanga ba leke gijima.
4: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?

0: Isivuso singa njalo ngomgqibelo ukusukela ngo-10 uya ku-1 emini.
1: Yes, njalo ngempela ngana kwethu njalo nje usukela ngo-10 kuya ku-1 emini. Isukela khona impela sisho kwamna sithi-ke asivusa usinga mntanami yeyeni M10 8 final Santos versus Orlando Pirates. Yes, Moses Mabhida Stadium ngo-6 namhlanje. Kazi bakithi yozala nkomo namhlanje. Ngithi kudlula nje amehlo la kwiinkonzo zokuxhumana. Ngiyabona impela khona inkulumo mpikiswano ekhona impela ukuthi cha namhlanje thina sibathuma uphuthu. Nabanye abantu bathuma abanye uphuthu, nabanye abantu bathuma abanye uphuthu. Kodwa hayi, liyothi lishona. Hayi yobe sigezelene ngani zakwethu. Kodwa ke siyethemba ukuthi ke umdlalo uzowuphazamiseka. Ya njengoba kade ubonile ke nawe mlalela lapho ngasekhaya ukuthi sukela nje leli sonto leli kukhona ke imbhikisho ke ekhona ke la edolobheni eThekwini. Lembikisho ke iqhubekayo ngemva kokuba ke inkantolo ke ikhiphe komnyalelo ukuba ke wonke laba abangama refugees bangakwazi ukuthi ke ba apply lapha ke asylum so kugcineke kuyinkinga nje so abantu ke baphumile ke bayabhikisha ke kuyaphikiswana kunje ya so njengoba ke uNondo nankulu waKwaZulu-Natal ubaba kumnumzane uThamsanqa Ntuli Ntuli uyokhumbula ukuthi ke uye wafaka isicelo esiphuthumayo sokuthi ke akutshalwa amasotsha la eThekwini namaphethelo ukuze bazokwazi ukuthi banqande ke le nkinga ebonakala ke ikhona embhikisho le ebonakala idlalubi ya sethemba ukuthi umdlalo ngeyophazamiseke namhlanje. Bakithi kulungile kusenani. Okay, kulungile kusenani. Sikhathi mzuzu laphana ka manager nje laphana ke ngithi mizuzu ke mina esele ngaphambi kokuma laphana ke kugamanxa ke ihora le shumi nombili sakazo inani 9.4 FM alugamanxa khona nondiduza umntaka nombhalo inyona siyahamba sona phansi kwamaphumulo awumatho emabovini kumana ke udulas foka makhubane lo umuntu wami khona ushaye ngasandla nkosi khona into encane futhi kuyo le ngoma ibona basinika leyo ngoma sawubona sibingelela sikwamukele.